0: ako ewa competition mo.
1: Gana fwa omu di blasters echi omu akasa edi afamu
2: mwa. Mye de drone ane yepe ya mo drone kwa mpu yepe drop e. I believe siya tese Croatia.
3: Na mima omu anwo tenyo. Omu nemu enyante.